0: Ano mo yun? Hello tayo. Ang si mama work kaya hati. Ang makamon sa'yo.
1: Ang masama pa!